nakuanitan itak nasaslaw. Persen piwan sa hakyap kiyap na at piwipay iyoho nakhitak makinan na kay may kohot hak nasaslaw. Put piw meh talawa e pantak pa iits tangate po put ang sa kumachit enang hak e mga mak kolp kot ah kuyok pasat po e yungin ng hakimoy timoy at etnik nimay te putak e mga pas nasaslaw. Pwyd meh nesyo kat ng pangka, pwyd hap yag nasa stok, hakim talaway meh yab aho ebhagam tinis mong yag aw yeswe, pep hakim piyunat pwyd aw yeskat yang hita, hinses ka na kay, pwyd enang yaay ko yag, hak naam nin, di mo yag panwat ilkhon tang, pan hak amom yaatak, pan hak hita pumuy titikay na, pwyd pumatalaway atuwa yurik yag, pan happy pam wungu yungo chai haki a tukai. Put the tukai was nakat. Put hak pi a mummy a tang. It pahana heat a himuya. The tukai will say, the way why it ak piopuma now o yung. Ak puma mong was yung nakat. Yan hak na amnen pumuya heat. The taka kuwanta. Taha amnen piu hakian pumuya. Dio aima. Tumsimoy, sinumoy, putakyan takat aw yaat ang pumuyaan ni opay. Yan hakam surpan hak talaway. Wewan kyang hak takanen, hakyan tataye, ang sabut hak wewan te. Yan tewat hak nawakang. Lolmat katsit, hak katanya kay. Kahit ak puma uukiwayan. Kahit ak iupul yan nakat. Yan hak ay mga talaway nawak nat. Pasak po itumalay apisin ng puhakan sa kuspiyo. It pahan to malat hakam hinchake. Put pu hak enang hak wewantam hin pu hakam to malai au hi ta hinchan yaka. Bad pam ni tu tapi kasani wa I himu pahan to malan no pai. Yan hakam nainok supan nu nika. Put tuat kusita.

Amiang pu ita wi mi ang es enang hinsa kwestina pu pai okio ita mem ita tem kahopi te kayang ka okio kushin pas suyan hita au maati wisni pang kivana wit ima ita totem pu piu ima ita mama pu it hopi hita pu piu ang kahinsa kwesta nyok ovi puma as ovi it au unang tatwen ovi uma zatayom ita tim ita mem uma tua ovi kanana hin kina kya kyang uma umungay umunamay umusomay umutahamay uma au putungwa yung Umu mengasau hita yu a atotan. Pa itam hakawat pangwang ya ka ofi itam na yan ansa ita hopi lavaye ang itam na alawisa. Bu it hapipiu. Itam soso yam ak hakam hopi sinom it hita ita tuwi ang nap hinsa kwisa. Pahana nakpam family values. Put hapi itam piu as ovi hush ngui wisni. Bu ak hakam itam put enang hinsa kwisni. Pai nupante wa buwanta it itati mo ya mengamta it hapi lewo katsit. Ang ngui makiang nahoy kwilalati makiang ak hakam hoitan. It hopi hitan it pu it hapi pahanwe wa piu katsit. Pai nawa pi itam pu pangkalaw wisa. Now itam songka lewo yan wise put ak soso ya mong wasyan. Bu yan it happy bill ita. Wu wuk my bill papa ovi kyap ziyan. Is pipu my happy hug ang hita to weevang. Me pa itam pan wung ya. Itam ita somoy. Bu ita tahamoy. Natuwa pan wung ka na bu my happy. Au tu kai maka ovi yep hakam bu tuwa nertem so amteka. Put na au bu wu wan ma. Kus panek ove hakimai ansa au I hihi ta lavai pu I tate wi hapi hakimai au yu aato tanguna. Pai pi hak zainen pu kau hin uuango. Pas ason kus hakian u yokte u nive pu pasat hak kus put ang ninguna. Ovi uma kanana hin kinayat uma angke naksu yani. Pai naap haki pai hak halai tingu disian hima alungu haki au pite ansa haki hita. Tuwat ak ikalang pu piu haki hita tuwing takpay ang sahak piu au unang tak mo. Nak ovi uma ang kay ovi umukati hapi ikal yani. Pai pantek itam hapi wuya voyep yani. Nak ihopit himu at hapi ak hakam. Papa nagwang kati itam yeswan. Ovi uma ang kay ovi umukati ikal yani. Pu uma somat yakam yumat yakam tahamat somat kwamat. Uma ovi umu ti mai umu me mai au nang ta vi nge uma te wa pu mai hi ta te tu na yan pa song ka te wa hi sa wu wu ya kam to te sen te wa ya am to te so am to te te wa put ang wu wa ye sen pi ang ayo ne nga kne pa ya sa as kwale

Paino tuwa niyep imo ita atsatsak mo ituan. Hihin hakam sen lokalan ni. Paipi kasose ang piho pita kayangan ni kiyang put hapi as tumaobe ka. Kamatat lang ni it itaw hupi lavay. Putak hapi hupi matiyot. Putak hapi itam yang pu itawi mi ang es. Enang hinsak wisina. Pupay okyo itamem itatim. Kahupi ito kayang ka okyo. Kushinpas. Suyan hita aw mati wisni pang kivanawit ima itatotim. Pupiu ima ita mamat. Pu it hupi hita pupiu ang kahinsak wisa. Nyok. Ovi puma as ovi it au unang tatven. Ovi uma zatayom. Ita tim ita mem uma tua ovi kananahin kina kya kyang. Uma umungay, umunamay, umusomay, umutahamay, uma au putung layin. Uma mingasaw hita yu aatotan. Pa itam hakawat pangwang ya ka ovi itam na yan ansa ita hupi lavay ang itam na alawisa. Pu it happy bill. Itam so soyam akhakam hopi sinom it hita itatui ang nap hinsak wisa. Pahana nakpam family values. Put happy itam piu as ovi hush ngui wisni. Pu akhakam itam put enang hinsak wisni. Pai nupantua wuwanta it itatimua mangamdat it happy love wakatsit. Ang ngui makyang nahui kwilalati makyang akhakam hoitan. It hopi hita nit pu it happy pahanwe wa piu katsi. Pai nawa pi itam pu pang kalau wisa. Now itam song ka levo yan wise put ak soso ya mong was yan. Pu yan it happy piu ita. Wuwuk mui piu papu ovi kyap ziyan. Is pi pu mui happy hak ang hita tu wivang. Me pa itam pan wung ya. Itam ita somwe. Pu ita tahamoy na tuwa panwang ka na pumoy hapi aw tu kay makaobiyep hakam pu tuwa na tum so amte ka put na aw pu wuwan ma kushpanyak ove hakimoy ansa aw ihihi talavay pu ita tuwi hapi hakimoy aw yu aatotang muna pa ipihak tsainen pu kaohin wuwan mo pas ason kush hakian wuyok te wunive pupasat hakushput ang ningwana. Ovi uma kananahin kinayat uma angke naksuyani. Pai naap haki. Pai hak halay tingo tisyan. Himo alungoy haki au pite ansa haki hita. Tuwat ak ukalang. Pupi haki hita tuwing takpay ansa hakpi au unang tak mo. Na ovi uma angke ovi umukati hapi ukaliani. Pai pantek itam hapi wuya voyet yani. Nok i hopit himuat hapi akhakam. Papa, nagwang katsi itam yeswan. Ovi uma angkay ovi umu katsi ekal yani. Uma somat yakam, yumat yakam. Tahamat, somat, kwamat. Uma ovi umu timoy, umu memoy. Au unang tavi yenge. Uma tuwat pumuhita tutu na yan. Pasong katuwat hisat wuwi akam tote. Sen tuwat iyo am tote, so am tote. Tuwat put ang wuwaye. Sen piu ang ayo nyong hakne. Payasa, askwale.